0: Nggih, Aris ngelimak punika ring Karangasem genahnya nih ring Dajan Bukit Wiyakti.
1: Dajan Bukit Bu Beleleng.
0: Nah, niki pun
1: ring Beleleng akeh suitra niki napa-napa.
0: Wiyakti. Nggih.